0: hadi waka kiza kisoko kuri tugenda n'umunywanyi wa mbere muri kino kiganiro. Hello,
1: Nimpore.
0: Twizera ko mu kanya nyuma ya kino kiganiro tuca tubironka. Ego ni sina muzika.
1: Ego cyane bo.
0: Twakuri hehe sina muzika.
1: Ego cyane ego
0: twibutse aho uherereye.
1: Ani muzirazi.
0: Ukirasazi kwandanya.
1: Ego cyane ragambone mama se. No yango niwe bagira cyo kwona babironse.
0: Ego.
1: Ego cyane ragambone Beatrice irubona akira ko yego gusenga.
0: Ego.
1: Basaba kumuganda iparise mutezi kwa tela gukeza.
0: Ego.
1: Bimenyani maranga akira ko

0: Hajiwa gaki za kisoko kuli alo.
1: Mahoro.
0: Mahoro chane tuvugana nande muherere hehe.
1: Erike kumuganza.
0: Erike kumuganza mura mahoro ngaho.
1: Mukuru tuyaje mena akiraje.
0: Kaze.
1: Eka mbone vene waji wane wawo kumuganza. Ndiyo wawo yukene mwamu kutubira.
0: Ego.
1: Eka mbone mugawo na hizi erike. Ari ngaho mwibarabara. Akiya wala
0: kutubira. Ego.
1: Mbone mishu ino kumuganza. Ndiyo wawo kutubira. Akira kala kutubira. Ikobiri ngo ngende kumukanda ndabamugezeho n'umugongo w'akizabugeze.
0: Yego wanyuma.
1: Eka mbere smagizi kingawo n'ikirikira ndabamugezeho n'umugongo
0: w'akizabugeze. Kanda ushimire cyane Eric.
1: Dawa sawa.
0: Yego. Hajiwa gakiza ku isoko yukura kakaririmbo nkomeza kugakutura wewe aho uherereye. Ego, komeze kunyugwa na kano karirimbo kagushike kunyota kandi umve ko aka karirimbo kariko kararirimbwa kubgawe. Ureke rero kwihebura usubiremo uti turabiruta. Horahora guhezagire uri kurakubinza umviriza hajiwa gakiza ku isoko yukuri nimutwakure kuri 62 ubusa ubusa ubusa gatandatu gatandatu gatandatu. Ni mu gihe Onesfor hari muramba ifrija kayabagukiza ngo umujyango wiwe ngo baramuwe ari hariya inyabugimbu hamwe ngo nabo bakorana akazi ngo

Hadi waga kiza kisoko yukuri harotwa di kutunga ufugufa vukango na mahoro ngao kuiraje kuna mahoro ni mani rambona alihari yango indora ifurijungwa kaya wago keza au wavuka nangu nabavije iwiwe bose hangu nabagenzi biwe bose kada kushimile cha

0: hajye wagakiza ku isoko y'ukuri hano twandikiye undi butumwa bugufi bite akagukeza ku bantu turiko turasiga urushengero ni hariya ku kamakara ngo akaba abifurije akayabagukeza mwese mwese uhoraho abagirire neza na cyane cyane ko muri ko murakora igikogwa gihambaye cyo gukora ingoro y'Imana. Allo
1: allo
0: nimore
1: ni sawa
0: yego ni sawa tuvugana nande muherereye hehe
1: Vanessa kukwiri.
0: Vanessa ni mpore ngaho.
1: Ego.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Bifuriza kayana kutesa mitera.
0: Ego.
1: Umuryango wiwe.
0: Ego.
1: N'umufasha wanjye akira kayabaku.
0: Ego.
1: Mama mare kuhayira.
0: Eh.
1: Natata mwe na mawu kuhayira kayabaku.
0: Ego.
1: Tata andira kila kayaba kugari wiki nanyana.
0: Ego, wanyuma.
1: Musa andari mchibitwe kwa kila kayaba kuna musa andari mchayanda kila kayaba kutamu rakote.
0: Kanda kuchimile chane Vanessa?
1: Sawa.